0: From Byron to Ballina, Evans Head to Lismore, Coolangatta to Kingscliff. You're listening to Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jaramba yawa ngiya nga apangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.